bana balai mero pana balai mero pana yorani le kene da Vibhikodi la kati gaye pase, kati gaye pase, jindaki ko chai nas. Kaba seri ko hame dhai vaide ko, hame dhai vaide ko, jindaki ko chai nas. Nilai paratim lai ni jimi tata gar ma ga ma ga ta ma sanu me ba ba ba tata gar ma ga ma ga ta ma adi lai maya ne pal sa ra ma adi maya ra ma ga ta ma Bhagani Padma yo Radma, Bhagani Padma yo Radma. Pani ko thobolo ma yeglo, Pani ko thobolo ma yeglo. Apno lavane koi jaina, Apno lavane koi jaina.